alum do bomsapunal ari dip ka sinang o nit from bu bomsapunal ari bomsiri sa chukpot ning li chu kidik ka tilung mabam ka along sinang o tupi ari sa nit from bu bomsapunal ari

Kuzuzabo, Dilungti ka gatoi, Chamsi dechika pisam ki tsuze nga dungdi pi lepcha. Medium wave gimita nija chusum chuser kesum din, kilohertz chikton jibjashi, FM kachin zenga megahertz chigya sum dile, news on EIR mobile app nale, pangin minto dejong pi lerim kyapta samana doi. Lenge singin si lo taring nim kepi kaple nga rinzing laden tejo po chadi. Taring sapimpo namlo mifo taloi dau jipe ki nyerge in chiling nito nishu chadu loi dau tuke ki taring si chuksumi. Kyo ikalo ju yepe nga chilerim samanaki pam lenge ta jembo tam che kapulo pisam dile ta lerim na lo gasu shujin. Taring ki ngachi lerim ki tendel gobyam chuktuin malam thap ki thuji shakya rikso le.

어디로 미도기 디 아치치켄 야니 미클렘비아 통마 수포 간다디 수연보 간다디 수나샤 미타마 수포 뎀타기 네단디 수 텐도베 이룽 미타 샤파 샤이기 파쿨로 숭꼿 벼베기 텐로 다 어뎀 템볼레디 나챠기 디 미클로디 카테베티 디로 숭꼿 벼수 간다레 카테베티 디로데 아치치 타링 작수 디 텐로 디 렘피아티기 Hakove tandilo lempia de rangi, dikigitello di albinism gi corle di hakogo podi, kechita, epobe. Albinism yehim midiki, shakia di leptera kapu. Yamini, silikli, leptera, kap labrum, kapu nangshaloya, mandora kapu, lepte kapu, yeshei, dile, migduki zima de sunya, nyompu dem, lalagi, mapu dem, naja, migi, najata, do yanit mia. Atangi tana midisu katemepo odisuta atsi mando dem dile kyadisu ya lalagi leptera kapu, lalagi mapu, lalagi sipu dem tanki tendube. Gotangpu di albinism yehi, yani dem tanki neta yehi di ngajagi no tongpo da ngajagi de tavega di midi chigebo men. Ingam lapi, yani, chigebo, chigegi mi into lapi, demki, machi semcher hoje, incambesivajani, de tavengani, the chigesu dem, yadisuya capo, shadisuya capo, mi dosung yumpu, dem tanki, tonto vetiza, de conki zuna yepi, yani, conriki pam jo, pam de susale, zaina legitiki canale, legitiki hobo, kenchi, consa, tentembo, insane. Kendi pamezale pozolo tembo membo, mijen lo, yani albinism yehi, midi, tangaja mijen odi mehi, minyampo de tiki, kalap tiki, sam nyampo sa tiki, depatiki sinki, tandi, michisale zenza, tinki, dem netandi, menkembe didi, rara sosiki kesi cho pam disuta, dem tanki, nikendisu yepajenidi. Didi, pots of puji, and so happy disunasha tembeki, achichi, ninka di mangsi hebobe. Dizandiki, sisuloto, kande mi tenkembe, irunya, mi odilo, michinansha rangi, achichi dita, migi, mi dogi pia, mi do lem, toma, sushi, kanda, disuke, potama, sushi di pia, achichi, kaledi, tendobe. Dipia, zamling yona, lo chami, midisula, albinism gi corle, ricosing chukui tenlo, nimdi, inda chukui ki chi chuk sum yaleni, taringi nimna, zamling yona, albinism yehi, midisuki, midik mocha, yani topwa, sungwiki tenlo, nimdi, chisung piadobe, kambesivajini, nima, imbajini, chi ge kapna, ge kapla lo chinansha, dem tinki, poso disula, midisuki, di poso di mintabe, laptiki, di, Kesi pam desu lala apam isha nakuye pacheni poto di mando chira tendiki shakapu kap kya desu ya sipu dem tembole di kepo parchi desu poto chung chung desu la parchi mi gembolo irungra parchi desu tan kongi chisulo nyenka tenche di piatiki zamling yona yepi mi desu lo di dia mirana sosiki zuki neta chi i didi kiki kengi piati yani. Digi de genlo de kande ken miten laptiki ricosing chukui tenle albinism gi corle yente pimbe kale tenle ta len disu lempia pindiki ricosing digi odisuloya albinism yehi midisuya ngaja doura in laptiki ngaja kate piati ngaja midjeme chuki mirik mocha topto kanara irun chisu na lempia de topiki cho yente ja topiki Gata than Kipupia de topiki, oncha ngacha tamjegi, top de yebobe. Odi nangtergi, the albinism yehi, midisukia. Odemra, odira oncha, top shayi laki. Dil tam dilo, rico, sing chukiki tenlo, nimdi. Taringi nim nangsha, zamling yo nangsha, jisung piadobe. Kambesivachini kongi, shayi kya minda, yani ngacha nyambu, minda, kondi lepte kapui, kyasi pui, midung yambui, kondi ngacha nyambu minda lapti, odisulo ngachaki, ewa piati jakshe, se diki jakshe, miring ocha, kongi matopososhe, didi, zale, mindikembe.
Kambeshuachini albinism yehi pozota midisuya, ngajatan dorai, kongi shakya karbo, midu nyumpu, gosipu dula.

ti nga cha ka ki yang odisu lo ewa nem jop mangao phya mi thop khembe khon chu ki ya nga cha do phya ti ki mi si ki thop to be irung nya jamling nang sha sa cha kha je nang sha lo di kor le lem phya ti ki gyu ta len me she di phya ti ki dem ne ta ye hi mi de chu lo mi che nang sha lo nyok tha che ni chi dong le je go bo then do be odem tha ki dong den di su kangel di su albinism ye hi mi de chu ki je mango chu yani khonglo dem tha ki ne ta nyam bo telwa phya ma chu lapti ki thamche kha pu lo recursing wi ki then lo tharing ki nyim de lo cha me ra chi sung phya do be lerim semana di ju ye pi lingge sing yen sing lo sonam ta shi she nga ta ro chu sung ke nang ki sung lo ni bo fi do yin semana